ay ay ay ay ay oh me da ba he nga ko no hayo na kage o na ho de ta we ka de ye we no sa ya le he he ay ay ay ay ay

0: You're listening to KUYI 88.1 FM, licensed in Hoodville, transmitting to Hopi Land from Antelope Mesa in partnership with First Mesa Consolidated Villages and KUYI 89.1 LPFM up from Maungkopi. Projects up the Hopi Foundation, streaming online at KUYI.net, your Native American public radio station.
1: Kwakwai. Pio an sai ta yep ta lao na ya po yep ang kae son pio ma sinom ka ta lahoy pai pio an sa hakim an sa ta lawai yep ta ta ye po hak a pai ang hak an sa yoreng mo hin ta kat pi thak ta leng nang hak ta ka ne na am ne ko am ne ta ha am ne pe po hak an sa ka tep te mo te hak an sa son pi ka ma wak tang hak an sa Anjayan hak panso pake po hakit ang tumawak na kyang po taiway ang enang piyo hakang hinat pa sa po hak son ka talahuye po hakan sa ipo hakyamang po hakapan tinik pa ipamdak piyo kakam kuyino paan sa hak ipo hakyamak ke kusakan sa panuwat kuywatong nawak na ni kansa may hak ithumat niyang kyang hak Hopo kwa yekya tala wewa tak kunil kyang an sa itawa tak ang nawak na. Hita, idye kachit ove, lolma, senengam, senahakam sinumu emangam, idye hita yek puninito tak ang maimunga maksosok mo emunga maknawak na. Kutak mong wastit pa sa tu an sa taka naam ni nikan sa pake timuite, pumuhak piye ng yeswan toin na. Pumuy yes manat pa sa pumuy pinat panwat ang mga hita na sastang sin puma tatukayos mo sin ang sabah katatukay hita na at pita tumalayang na kay putak na aminik takanin putak ang sa aw yorik mo hita sin na nasaste po yap ang sa piyo hita iti tumalay aw ang sa yan haksu pang takanin tanat yark yan tatang matalabay Pai piyep ni tiyota, tumala pam kakami pam so tiyota ko pai hak. Pwibut hita ang anglo pai wawang, pwitin senam ninik, pawang, sen kwaam ninik ni ita, hopi piput makiwa ita, itakat ang itwat, yang paswa, natwanit hita hinsak niya ka. Puan saya kakam, at i mei yang, yanmang matawa itana, itumi, ang pamayo wat rupak, ang ayo yamak puyig ang sa pirtus ko ako'y mumkiw tiwaw. Bet po hakpasay ako nin po ang ang haktamalay tan. San hak ang malam tan. San ang upay put hinhinhin ang uwi niya kay putak hihit hak awiwan tan. Putak ang pas ako yuke pas at po ang sa pasay ang tumalay lang pampiyo kasunye nga may itak muri uwi kawai uwi. Puit pas uwi niya kat humita Tawakce, me pam ihihi mo poskomi. Kasun pam wong mo nakputak piyang wawan kyang hakay put tangatan niya kay. San it niyang pisawas at ang sun uy niya kay. May hati ko pang ani aniwating. Po it wat san it mun mun basat san ang wat it kaway wat hat pang wat kaway si wasit tangatan niya kay. Pai iit yayan haktakan niyan pipay anewak nahupit na supan hakwunitan. Itak nasas lang. Person piyuan sa hakyap kiyap na at piyit pa iyoho na hitak makingan na kay may kohot hak nasas lang. Put piyo me talawa e pantak pa iits tangate po put ang sa kumatsit enang hak e mga mak kulp ko takpuyok pasat po e yungin ng hakimu itimu yate nek nima ite put hak e mga pas nasas lang. Put me nyesyo kat nipang ka Put hap yak na sa stok, hakin talawai me yep aho ep hakam tindes mong yat aw yes ve. Pep hakin piyunat put aw yes kat yang hita, hinses ka na kay. Put enang yaay ko yan, hak na am nil, di mo hak panwat yuk hontang. Pan hak amom yaatak, pan hak hita pumay tatukay na. Put pumatalawai ato ay yurik ye, pan hapi pam wungu yung mga chay haki ato kay. Pagtatakay was na kan. Pagpatak piya mamiyatang itpahanap hita himayat
2: Welcome to KUYI's Rewind.
3: Please note that this is a previously recorded segment. All contests and giveaways mentioned during this broadcast are no longer available. Additionally, some information provided in this segment may have already occurred or changed since the original recording. We appreciate your understanding and hope you enjoy the replay content.

0: Ay, sino mo yan sa paesuka makuit o tiyo kayo nga paemasuka ay nanapta. Rapahan mo yun ay itang yung kape KUII Coffee Talk ya to tawa na hantap. Ay kapaspas kape ya tangay paitam kape di kaya nga anta. Hakim mo yaw ya to tawa na hantap ay tampay umay sa ngayon to ta. Tumang peo ya sino mo hita tiyo ti ingwe. Ano sa sinin tama senpai mo pa si tama pa hita na ni mo yang hinyo makat ni tama mo pang pero yung hantay tayo pumili ay kani i happy cup ay takatang a coffee talk ang nakanta itam happy a Tuesday ni po Thursday talabay na ano ka ni ang pichina ay mo na po ang sabi mo tama sa mga pahtu a ka ni pio tama pichina ay ang paisong kamaput na naptak sa coffee talk nan sa tampay ang sin mo yung mga tong himo yung ita kito kyang himo hinyo makatpay sa ni kapay tiyo si te tama ako na yan eh puan sa pay himo sa nang main sa kahimyo hinyo makati tama yawa ng tahitam yung puya to tanyo pay pa kamtak piu himo pay hita sa ni mahinsa sa kyang hita sa pangin ni kada hita hinsa sa kyang himo tam sin mo ako na yak puy pay sa ni may pangoy yan eh puan sa pay paya kita piu hita lumayan sa kawin ite hita wuan te an sa tumi ang hiyak itam sin mo yang aw na ni coffee talk ang inyang an sa payo mapanwuan te te an sa yan ta happy ta ayok pi tam umami tam ayok na yak itam an sa umi ay kaya tam mi aw na yan ni 928-738-5505 yan ta happy ta ayok pi na an sa piu hita sa computer tang nga by email. Ito tawo na pamabi. info@kyi.net na antay tamsong kapay hala ito tiniyang hima itamay ako na ya ay taman sa may ayog na itamay may nita yung ay tampay sung kahin mo tao yukian niya ay basitam hita ya ito tango pay hima kong ay pinikyan pa hakim sa tuya mo na pay sa namo hita pas tuwi ti yung ay umang yun ay na antay tam sin mo ang awin tutakpay pumapyo hala yun ay Ubiu mapi antai coffee talk auto kayang nei anta pai kapas pas kape ya etang pai tam kape hi kya chang pai ya to no kita mapi mai nei men to tai ma pel ya nei kok kai
1: Hey, what's up, everybody? This is the band One Way Sky.
2: You're listening to KUY Hopi Radio, 88.1 FM and 89.1 LP FM.
3: Streaming online at KUY.net.
4: And everybody out there, don't give up. Keep going.